0: Kelurahan
1: Canting Jali. Catatan penting ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Program 4 RRI Ngayogyakarta.